0: wa ti ma gbo eku ojumo o e ti ma ma gbo wi pe nje e ti gbo se e ti gbo npa e se e ti mo bo se nlo ka kiri agbaye nibi te wa ku ojumo sa e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyin ore
1: iko de ile gbo
0: o da te ba fi wa gbo te ba le ka gbe yin de be daada
1: a te ma ti si ra yin
0: o ke joko ke si down ni ki ti e ba wa Radio 103.5 FM Eka Radio Nigeria TE mi laiko radio to je wi pe to nsiwaju o nsaju bayi o nlo niwaju ta won toku ti won to leyin ni adupe pupo lowo Olorun oba fun anfani ati ori ofe ile to fun wa ta fi wa laye ta wa laye di oni wakati owo ta wa yi loni ojo kejo ninu osu karun odun 2026 ka ma dupe lowo Olorun oba igba o la mu January he o tutu nlo niyan mu wa igba ladura wi pe gbogbo ohun ta ko wonu odun yi patapata na ni a ma ko odun 2027 ohun rere omo gbogbo ohun ni wa patapata ti a ni ti a fi owo ara wa ra e wo a o ni ilu ta ni gbanjo mo tun wa so wi pe gbogbo ohun ta ko odun 2026 ki wa se bi ti aiso ailera o gbogbo e to ba tin je awon kan ti o ba ku die ka to gbogbo e o ma ba odun yi lo in fact ni osu ta wa yi o ma ba osu yi lo e ma je sagojina eni ara bo se di omo sali olowo kan temi won ladura ti e ti pelu sugbon ladura ki po won ti ni ma je ya ya ti o ti na wa ko church si libya o ti la ma ko si italy
1: tabi
0: ma ko si
1: paris ti sokoto
0: ya ya ti ojumo ojumo aya lafia igbega lo mo wa laaro toni o e kaaro je ti gbo na le toni bi ta ti ma mu awon atupale awon iroyin ele ti o lo ka ki ojumo le wa wa ti eti igbo yin be iroyin lokan joko na lo wa awon waju mi
1: be ba ti e mo awon mu ise eyin rere yin te ba mu wo bi awon ponu awon apanu be o iwon yo tete kina adada
0: olohun a ti e se tori pe kini
1: Hey, orilede America la wa ti fe bere
0: ti fe bere
1: yin le mu ti yin lati kawo mu laton eyin mu ti yin lati ru osoko to bo nu kankan ka wa pade laarin
0: o ti
1: e
0: ti
1: ni ti alagbara o ni ibi gbogbo lo lagbara ole nikan la yo gba niro awa ole ba e ja wo lo bere lati ilu ebo eyin alagbara103.5 FM ni ikani keta le ni ogorun to wa tun fi osu karu marun na ni ipinle Eko ina la kale si nibi ta tin dabi enu ta tin ro bi owe ti weta gba ni peju woli ili teru to mo ni peju egun labala adura mo mi omo balogun lo ko mi oya e ja mo gbaraka sida ka mo mu ninu awon iwe iroyin ohun bo ti jade loni ti se ojo jimo loyin jimo alayo ojo eti ojo kejo osu karun odun 2026 oya o eja te waju
0: oya iroyin akoko mi la ro toni ninu iroyin Vanguard ni mo ti fe mu pelu bi eto idibo gbogbogbo odun 2027 bi o se sumole to je wi pe gbogbo wa na ni ati mo lara wi pe idibo ti wa nita ajo eleto idibo ni orileje yi won ti bere fun ajosepo eleyi to gumo pelu ile ise olopa orileje yi saju eto idibo odun 2027 nitori eto abo lasiko na alaga ajo ohun iyen ojogbo Joash Amupitan ohun lo fi ebe yi sita oni ojo iwo ose yi lasiko to se abewo si oga agba ile ise olopa orileje yi iyen Olatunji Disu ni olu ile ise olopa to wa ni ilu Abuja ninu awo re Amupitan o sapojuwe eto abo lasiko eto idibo gbogbogbo gege bi eleyi to se pataki pupo oni abo pitan o sapojuwe eto abo lasiko eto idibo gbogbogbo gege bi eleyi to se pataki pupo oni abo gan ohun ni ibere ati okun ti yo mu ki eto idibo na ko lo bo ti to ati bo ti ye ni o oni pe awon ti mu wa sile fun eto idibo ile igbimo asofin ati ti are ti yo waye ni ojo 16 ninu osu kini odun 2027 oni ba kan na ni eto idibo gomina ati tawon asofin ni ipinle won ni yun yo waye ni ojo 6 osu keji odun 2027 oni awon eto idibo ni ojo mejeji yi won ni o je yi to se pataki pupo fun gbogbo omo Nigeria sugbon to je wi pe aise dede eto abo won ni o le fa o ki eto idibo na ki o ri bakan ni bayi o ti wa ra webe si ile ise olopa lati jowo ki won fi owo so wopo o pelu ajo eleto idibo lati sagbekale eto idibo to fidi mule ju ta teyin wa lo ekunrere iroyin eleyi ninu iroyin Vanguard le o ti ri ka siwaju
1: si oya eja te waju ninu iwe iroyin Punch laaro yi gege bi nta menu bale kan enikan re to je pe won ni orilede Germany ohun na ni won gbe lo sugbon funra re lo so pe to lorilede South Africa bi tan tin gbe mi awon orilede Nigeria atawon omo ile adulawo mi ibe ni ki won pada down pada si ise iranse kan eyin iru awon ise ami ami o eyo enikan to ti fi igba kan ri je minister fun oro igbokegbodo oko ofurufu lorilede wa Nigeria yin fe mi fa ni kayode na lo ti kede re gbangba wi pe to are Bola Ahmed Tinubu ti sare orilede wa Nigeria o ti buwo lu iwe ebe ohun wi pe to ki won ma gbon lo si orilede Germany eleyi to je wi pe ohun kowe fun gangan nibi ti won se tari re si o ni pe to ohun ti bere lowo are Tinubu wi pe ki won kuku tari ohun so orilede South Africa wi pe are si ti buwo lu bayi o ninu atejade kan eleyi ti fe mi fa ni kayode to fi sita yun loju opo X re ni ana ode yi ibe na lo tin fi die mule to si yan na bakan na se lo tun dupe lowo are wi pe to e seun o ti e gba ibere mi bakan na lo tun yan na wi pe ohun ti kowe si ile ise ile okere le to wa lorilede wa Nigeria wi pe to looto lorilede Germany na ni ohun kowe te si fohun sowo si looto sugbon

0: wo e ma gbe mi lo si orile ede South Africa oni tori eleyi oni idi pataki to je wi pe oun fi se yi gangan oni ki se pe tori pe boya igbadun kan wa iyan lorile ede South Africa oni ro oni sugbon oun gangan gege bi enikan oni ibe gan na ni oun se kini nlo oun gbile si to oun si mo ti tinu tode iyan eleyi lorile ede ti South Africa ni o fi die mule si waju si wi pe to aja wi pe aya ti bele o ti be are na nu o si tu ti be ese oni orile ede Germany ba wo be dada awon orile ede Nigeria o la Shimbe, Shubayo ba orilede South Africa. Eri wi pe ipaniyan ni ipakupa. Eyan fi foju eni ri mobo. Johnson to si je pa omo orilede Nigeria. Won koju isoro kan bi mi. Oni eleyi gan akoko to bo si na oda. Awon yi gan ni o je ki ohun o sise ohun bi o ti to ati bo ti ye. Eyan ni akoko ta wa. Ewo Femi Fani Kayode o soro ilekun o. Eyan o be ba fe wa ka si waju si. Iwe iroyin punch na lo punch iroyin si gboro aye laaro yi.
1: Nje ti gba
0: kini
1: ya mo te siwaju ni we royin leadership na ni eleyi wa pelu gbogbo bi eto ijibo gbogbo odun 2027 bi o se nlo ni o to je pe imura bayi na ni gbogbo eniyan ni won ti mura o eni ti o ti fi igba kan ri je are orileede yi iyen Goodluck Jonathan o ma ti so o pelu bo se so wi pe pelu gbogbo awuye wuye wi pe ohun na o fe dije dupo are ni odun 2027 o ti wa so wi pe ohun ma ri daju wi pe ohun fi tu awon agbagba ti olohun ma gbe fajan le bayi ohun a je ki fa o so fun ohun pe bayi ni ko se gba gbabi ma gbabe oni pe olohun oni ko ni dede so wi pe o ya ohun fe dije ohun fe lo gbe gbabo oni sugbon ohun ma fi tu awon agbagba
0: lo bi mo lo be lo be mo lo bi to
1: ai pe ti e sise suru no boya ko tesi waju oni pe ohun gbodo ro dada Jonathan o soro yi nigba ti o n ba awon kan soro to je wi pe lara awon to je wi pe won suba e oni office re ti wa ni abu ni Abuja nibi ti won tin so fun wi pe baba o ya yin na e dide o ya 2027 yi won ni ki won na ki o dide lati gbe igbaabo oni gba ti o wa soro bakan na titi eni ti o je gomina ipinle Oyo Seyi Makinde
0: awon to ti baba leyin ti o so fun baba pe o ya baba egbera
1: ewo ibohun na se nso ninu iwe iroyin leadership to wa ni owo mi o ni gbogbo ohun ti onikalukun so na ni ohun ma ri pe ohun bu awon eyan to ye ko fu gbo o ni ohun ma fi tu awon eniyan leti dada ko to di pe ohun ma gbe igbese inu iwe iroyin leadership ni
0: eleyi wa laaro yi o da nje ti gbo o to eje mi o ku lapa ti beun tori pe o da eje mu nbi yi won ni agbarijopo awon gomina labi asia egbe oselu All Progressive Congress APC ni se ni gbogbo won ti bere si ni ma wo daju won ti won ni won ti yo eni ti o je alaga won iyun Hope Uzodinma iyun to je gomina ipinle Imo won ni won ti yo bi idigakuo gege bi alaga egbe awon gomina ti egbe oselu APC yo lorilede wa Nigeria o won ni wipe ni kete ti o ti o soju egbe ohun iyun nibi eto kan eleyi ti won ni pe o waye ti Are Bola Ahmed Tinubu ti won se kini ti won sagbekale re oni ilu Abuja ni ana ode yi ohun na ni won kede re wi pe to awon ti se kini awon ti yoku won ni ale ana yi ohun na ni won fi die mule to si je wi pe ipade ohun eyan na ni ile ise imomaworan kan lo gbe sita kasangba o won ni ale ana na ni won kede re to je wi pe opo bi awon bi gomina bi ogun eleyi ti won wa ni abe egbe oselu APC ohun na ni won se kini ni won kede re ni ana ode yo ipade na eleyi ti won fi die mule ipe gbogbo awon gomina patapata ni gbogbo ipinle jake jado ni orileede wa Nigeria ti won je omo egbe oselu All Progressive Congress ohun na ni won peju pese ti bi ipade ohun o won lara won ni gomina ipinle Ogun gomina ipinle Bayelsa gomina ipinle Enugun atawon mi ti won so wipe gbogbo won awon na je bi meta ni Ogun iyun 17 niye ewo iroyin yi titi di akoko tanka iroyin bayi eyin won o ti so wipe kan pataki re ti won fi yo Hope Uzodinma gege bi alaga egbe awon gomina ninu ego oselu APC ohun o sugbon iwo royin punch lo ko royin sita yin lo ni aja abale laaro yi
1: nje ti gbo
0: pekini
1: iwe o leadership na ni mo si wa eni to je gomina ipinle kasina yen jiko rada o ma ti so o ni pe egbe oselu All Progressive Congress o ni pe ko si iberu kokan o o ni pe aseyori bayi na ni awon yo se ninu eto ni gogogogo odun 2027 bakan na ni o so wi pe ipinle ohun yen ipinle kasina won ni o si duro di bi o wi pe kini won ni olooto si ni awon si je si egbe oselu All Progressive Congress nibi ti eni ti soro yi to ja wi pe ohun na o nle lati tu wole elekeji lati se elekeji nibi to ti wa nba awon oniroyin soro iyun leyin ti o ti fi form eleyi to gba ye won ni 50 million naira ni ohun lo fi ra form yi ti o ti fi sowo ofun awon ti o ye ki won gba yen ni ilu Abuja nibe lo ti wa nba awon akoroyin soro wi pe ji bi bayi na ni awon wa leyin abe Bola Ahmed Tinubu to ti je wi pe olooto na ni awon yo ma se ti egbe oselu APC gomina yi lo ti wa so wi pe gbogbo awon to ja wi pe awon eyan shanko shanko ni ipinle ohun na ni o ti ja wi pe iyen kaakiri awon ipinle ohun lo ti ja wi pe won ni eto wi pe consensus wi pe ohun ni won fi mu awon iyen ni primary e
0: won yan won fa lowo soke lowo kan
1: ni se le ni pe lati je ki alaafia o joba o won ni ti pataki to wi pe kini won ni ti egbe ba fe duro ore won gbudo fe nuko se ba ti wa fe nuko e ti mo pe ife o wa laarin won enu won ko
0: bẹẹni
1: fún ìdí èyí ìfẹ́ òun náà ni àwọn fi ń ṣe tó sì yẹ wípé káàkiri ìpínlẹ̀ náà ni wọ́n ti ń ṣe gbogbo ilé wọ́n wá sọ wípé ẹ wo ní ìpínlẹ̀ kasina wọ́n ní kò tiẹ̀ sí bẹ̀rù kankan wọ́n ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà ló ní ìbò ní ọdún 2027 nínú ìwé ìròyìn leadership ni eléyìí wà láàárọ̀ yìí.
0: Bóyá ìjẹ́ ti gbọ́ o nínú ìwé ìròyìn ti leadership kì í ṣe kíni kémi náà ò bá ọ tojú bọ̀ lápá àti bẹ̀rùn wọn ní ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọn ní lánàá òde yìí níbi ìjókòó wọn òun náà ni wọn ni wọn ti jókòó tí wọn sì ti buwọ́ lu owó kan owó tùlùtùlù kan tí wọn ní gbogbo ẹ̀ ń lọ bí tírílíọ̀nù méjì ó tún gbé bí ọ̀tà ọ̀rìn bí ọ̀rìnlé ní igba ó tún gbé pọ̀n ẹ̀yìn tírílíọ̀nù méjì náírà ó lé wọn ní pé òun náà ni wọn ṣe kíni ni wọn ti buwọ́ lu fún ti àbádòfin àwọn iṣẹ́ àkànṣe lóríṣiríṣi eléyìí tí wọn ní wípé wọn fi ṣọwọ́ ìyún fún ti ìlú Àbújá nìkan ni o wọn ní pé ediṣe ni wọn buwọ́ lu àbádòfin yìí wọn buwọ́ lu owó yìí gẹ́gẹ́ bíi pé òun náà ni wọn lò láti fi ṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe kan eléyìí tó jẹ́ wípé ó jẹ́ iṣẹ́ kànrìnkànrìn jákèjádò gbogbo ìlú Àbújá ni o wọn fi díẹ̀ múlẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ alága ìgbìmọ̀ ọ̀hún àtẹni tó jẹ́ igbákejì rẹ̀ ìyún sẹ́nẹ́tọ̀ Austin Akobudu wọn ní òun gangan náà ni ó ṣojú àárín gbogbo ìpínlẹ̀ Abia o wọn fi díẹ̀ múlẹ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wípé owó ọ̀hún eléyìí tí wọ́n ní wípé ó ń lọ bí tírílíọ̀nù méjì àbọ̀ òun náà ni wọ́n fẹ́ fi ṣe àwọn iṣẹ́ eléyìí tó jẹ́ wípé wọ́n fi àbádòfin rẹ̀ ìwé rẹ̀ tí wọ́n fi ṣọwọ́ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin nígbà yìí o wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà wọ́n ti buwọ́ lù báyìí tó sì jẹ́ wípé owó ọ̀hún yọ jáde ní kòpẹ́kòpẹ́ tí iṣẹ́ ó sì gbìnàyá ní tìbútòrò ìlú Àbújá tó jẹ́ olúlu orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ẹ fẹ́ ká ròyìn síwájú sí ìwé ìròyìn leadership ló kọ́ ìyún láàárọ̀ yìí ẹ já dókè lọ́hùn ká lọ sí ẹ̀ka ìkéde àti ìpolówó ọjà ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ nìkan ni rédíò 1103.5 fm ó ń tẹ̀ síwájú ẹ kú kalẹ̀.
2: Are you ready to be inspired this weekend? Tune in to Go Get It Live, the radio show that celebrates great minds, big dreams, and unstoppable achievers. Join us live on air as we host trailblazers, innovators, and go-getters who have excelled in their chosen careers, sharing their journeys, challenges, and secrets to success. It's not just talk, it's a movement of inspiration. Call in, ask your questions, share your story, and get fired up to reach your own goals. Date Friday's time, 1:30 p.m. Radio 1, 103.5 FM, your station for inspiration, because when great minds meet, magic happens. Go get alive, dear, dream, do.
3: want to be part? Call Kingwe on 0803-6868-295 or John on 0802-7355-649.

0: náà ni wọ́n fi ń tẹ ọ̀rọ̀ mọ́ àwọn tí ó jẹ́ ọ̀dọ́ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ní etí o tó sì jẹ́ wípé fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé gómìnà ọ̀hún kò ní gbà kí ìwà ipá àbí ìwà ìjínigbé àbí ìwà jàgídíjàgan kankan kí ó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún bó ti wù kó mọ́ nítorí ìdí èyí wọ́n ní gbogbo ìròyìn eléyìí tí àjọ Amnesty International lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ń gbé pò yẹ ẹnu wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ bó ti wù kó mọ́ nítorí náà wọ́n ní kí àwọn ọmọ Nàìjíríà kí wọ́n kọ́ ti dìdì sí ìròyìn yìí inú ìwé ìròyìn leadership ibẹ̀ ló wà láàárọ̀ yìí.
1: Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ bóyá
0: lágbọn
1: epo rọ̀bì ni mo ti fẹ́ mú eléyìí nínú ẹ̀rọ Telepost ni o àwọn ilé epo ní orílẹ̀-èdè yìí ni ìròyìn ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mú owó epo wọn wálẹ̀ o wọ́n ni wọ́n ti mú wálẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ báyìí nínú àwọn àtẹ̀jáde kan eléyìí tí ìwé ìròyìn Telepost tí ó sọ pinpin ẹ̀ ló ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ilé epo bíi ilé epo NIPCO Etana àti Mobili wọ́n ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dín owó epo wọn kù pẹ̀lú náírà 15 tàbí 20 náírà wọn ni wọn ti yọ kúrò ìyẹn lórí jáálà kan agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ àwọn alágbàtà epo bẹntiróòlù ipman ìyẹn chinedu ukadike òun ló fìdí eléyìí múlẹ̀ ó ní àwọn ilé epo kan tí wọ́n ń ta epo wọn ní 1,350 náírà ó lé márùn-ún ìyẹn 1,365 lórí jáálà kan tàbí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n tà á ní 1,370 wọ́n ní pé gbogbo àwọn wọ̀nyí wọ́n ní pé wọ́n ti já a wálẹ̀ báyìí tí wọ́n sì ti ń tà á ní 1,350 lórí jáálà kan ìyẹn per litre òun ni báyìí o ó ní pé kì í ṣe pé epo ti wálẹ̀ o ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ó ní wọ́n ń ṣe eléyìí láti fi fa ojú àwọn oníbàárà mọ́ra ni o nígbà tí ọ̀pọ̀ wọn tí wọn kò bá wọ́n ní pé bí wọ́n ti ń tà tẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọn ò tà bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n ní fún ìdí èyí wọ́n ti wá dín.
0: Àwọn ọmọ Nàìjíríà bá ti wò ó bá ti wojú kinní òun báyìí báyìí báyìí lè dín 1 naira lè dín 2 naira ẹwà jẹ́ àlọ́
1: bí. Ṣé tẹ̀lé àwọn onímọ́tò wọ́n lè torí 2 naira kọ́kọ́ láti san gbogbo kan wá sí abúlé ká kan wá ra
0: 1,320 irọ́ ẹnìkan tà ń bẹ̀rẹ̀ ní 1,318
1: fún ìdí èyí wọ́n ti wá dárúkọ àwọn ilé epo tó jẹ́ pé wọ́n ti dín owó ẹ̀ wálẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe pé epo ti wálẹ̀ tó nígbà yẹn mania epo ti wálẹ̀
0: wọ́n ní pé ìwálẹ̀
1: wọ́n ní kò sí wálẹ̀ ṣùgbọ́n
0: kọ́stọ́mákì
1: ẹ̀ ni wọ́n ṣe pé láti fi fa ojú wọn mọ́ra pé kí ni kí ọjà ó lè máa ya inú ìròyìn Daily Post ni eléyìí wà láàárọ̀
0: yìí. Ó ní ǹjẹ́ ti gbọ́ o arákùnrin kan rè wọ́n ní ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ṣùgbọ́n wọ́n ní ọwọ́ ẹ̀wọ̀n títí wọ́n ló sì wà rí nítorí pé kí ni wọ́n ní fúnra rẹ̀ lọ wà ó sì wà wọ́n sì gbélé lọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà náà ló sì lọ ṣàwárí rẹ̀ o wọ́n ní arákùnrin ọ̀hún tó kọ rẹ̀ ń jẹ́ Kenneth Godwin wọ́n ní òun náà ni ó ti jẹ́ wípé ó ṣeé ṣe báyìí kí wọ́n ṣe kí ni kó fi ẹ̀wọ̀n 20 ọdún kó fi jura o pẹ̀lú bó ti ṣe jẹ́ wípé wọ́n ní ó lu àwọn kan jìbìtì owó wáyà owó pé òun fẹ́ bá wọn ra kọ̀m̀pútà ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ni wọ́n ní pé gbogbo eléyìí wọ́n ní àná òde yìí òun náà ni wọ́n ní wọ́n fi ìkéde ìsíta iyùn láti ọ̀dọ̀ ẹni tí ó jẹ́ agbẹjọ́rò àtọ àbí adájọ́ iyùn ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tórúkọ tiẹ̀ ń jẹ́ Ron Passin iyùn lánà òde yìí ni o wọ́n ní Passin gangan ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé tọ̀ ṣe rí Godwin tẹ̀ ń wò ohun ní oṣù kẹta ọdún tá a wà yìí òun náà ló jẹ́ wípé wọ́n fi ẹ̀sùn kan ẹ̀sùn ìdìtẹ̀ ìdìpàǹpapọ̀ láti lùyàn ní jìbìtì wọn ni ó gbowó lọ́wọ́ wọn tó sì jẹ́ wípé yóò bọ̀ ra wáyà yóò bá wọn ra àwọn ẹ̀rọ ayára bí àṣà kọ̀m̀pútà lóríṣiríṣi wọn ló gbowó tán ó ní àlàyé ńlọba japa o wọn ni láti bí wọn ní bẹ́ẹ̀ bá sì wò láti oṣù kẹta sí láti wọn ní ọ̀rọ̀ ọ̀hún ti wà ńlẹ̀ láti oṣù karùn-ún ọdún 2023 títí láti ìgbà náà títí di oṣù kẹta ọdún 2026 tá a wà yìí wọ́n ní wípé orílẹ̀-èdè wọ́n ní láti ìgbà náà òun ló ti jápa kúrò lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tó ti sá wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà o tó jẹ́ wípé àtò òun àti àwọn míì tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ ọ̀hún òun náà ni wọ́n mú owó ọ̀hún tí wọ́n sì gungun tó fi kúnná tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kó jẹ o wọ́n ní wọn kò jẹ títí láti ìgbà náà wọ́n ní wọ́n ṣe yọ̀tọ̀mì ṣùgbọ́n ní báyìí o wọ́n ní ọwọ́ ti bá wọ́n ní ilé ìtura kan eléyìí tó fìdí kalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà òun náà ni wọ́n gbé iṣẹ fun eh won fi o ko ile itura un won fi be sugbo kon mo da bi ikede ati polowo oja ni eh won ni won fi iwe ile itura yi o na ni an ni gbeṣe fun ohun tata awon eyan re kan sugbo ni bayi won ni o ti rin bebi ewon won lo ti wa bayi o si se se ko je wi pe ewon ogun odun na ni o lo fi se kini o fi saso ti o si fi pada fi bora e fe karoyin si baju o wa nu we ro yi punch ele to si ke ki to fi sita iyo laaro yi
1: eh
0: won lo fi yun ko gbon na won ni won ti fe wash ko fi bayi won ti mu won iyen ni awon apa bi kan ni abe okuta ni ipinle ogun iwe iroyin punch won fi die mule yi pe gbogbo awon ti won se sofin pa pa ti won fowo mu yi won ni ojo thursday anoje yi na ni won mu won won ni awon ti won je awon osise ogun state waste management authority ni pa seke ni Kwari Road ni Kolobo na ni won fi owo se ko fi mu won ya awon won yi won ni egbe titi ti eni won gbe ile si to ti je wi pe logan bayi ohun ni won mu won won ni a pelu gbogbo oro ti won ma so pe gbogbo ikilo wi pe ke ma gbe ile si bi ti o to ti gbo ni bayi ti e ti a sori ti wa gbo bayi aye pe ke lo gbo
1: ise pe won gbo ise pe won gbo won ku gbo sugbon won gbo ta lo fe mu mi adura won wo pe ki awon se ni ah sase ni si o nwo awon ka awon sare gbe sibe ni bayi won ti fi owo se ko fi mu o eni ti o wa je olubadamoro pataki fun gomina lori eyan fun ajo ohun yen Faruk Akintunde oni pe gbogbo eleyi ti e se won ni se e mo pe o mu akoba o nfo akoba fun awa eniyan yen pa fun eyin eniyan te gbe ni adugbo be won ni papa jule won ni awon arun kankan won ni won ni o ma ti be o ma jeyo won ni pe aki e ma gbe ile sibi to to to je pe awon ti won ma gbe kan wa gbe nbe ki wa se pe ke ma gbe si egbe titi won ti wa so wi pe awon ti won nkole ti won ko det na won ni won sise takutaku won to wi pe kini gbogbo awon igberiko won na ni won ma nwo to si je wi pe awon bi ti won ba ti lale wi pe ko ma gbele si na ni won gbe won wa ni pe eyin to ra je wi pe e wa fe ma se titi owo ti yin won ni e o bowo fun ofin won ni owo ofin o ma teyin ohun ti oju yin ba de ti ni won ni pe ki e faramo eni ipinle ogun le ti sele o ba kan na o sele na ni ipinle ko wa ni o sele to je yi pe gbogbo baba yin o ma fi fa mo yin le ti pe eye dale si bi ti o to inu re oyin punch
0: o da inje ti gbo o ijoba apapo orilede wa Nigeria won ni won ti bere igbese lomunira bajiga ati lomunira gedefe lati mo ko awon orilede Nigeria ti won wa lorilede South Africa ti won ba se tan lati pada si orilede won won ni won ti bere si ni mo ko won wa won ti fe bere igbese lati mo ko won wa iyun ni okokan ijeji bayi o won ni eto ohun waye latari ipaniyan nipa kupa ati awon iwode ohun ifehunua lorisirisi ti won ni awon orilede South Africa ti won gbe wo bi ewu bayi o won ni wipe eleyi to si je wipe o ti gbemi awon orilede Nigeria kan ni ifonafosu won ni atejade yi o waye ni lati odo en ti o je minister fun oro ile o kere lo forilede wa Nigeria iyun abileko Bianca Odumegu Ojuku ni o won lo ngangan na lo siso loju atejade yi to si fi sita gbangbangba iyun ni oju opo X re ni ana ode yi ni o won ni o fi die mule ti waju si wipe to ohun ti ba eni ti o je minister fun oro ile okere ati ajosepo ni orilede South Africa ohun ti ba soro won ni iyun to ko ti en je ogbeni Roland Lamola won ni o awon jo soro ti awon si jo se kini awon si jo fi enuko wi pe to wahala eleyi tin sele lorilede South Africa en papa julo ni lu Durban eleyi to ja wi pe o ti gbemi awon orilede Nigeria kan ati awon omo orilede ile adulawo mi oni oni ohun bu enu atelu isele yi o to si je wi pe gbogbo eleyi oni ko yo omo waye ko si omo sele bo ti wu ko mo oni lorilede South Africa lo lo bayi ni se ni won pariwo afale jomo afẹ awon atorin wa mo afa awon ajojimo ni orilede wa bi o ti wu ko mo won ni eleyi na o na lo fa to fi je wi pe won gboju agan ti won si gbe peregi kana pelu awon ti o ba je omo orilede mi papa julo awon omo orilede Nigeria ni o ni bayi o en to je minister ni yin foro ile okere lorilede wa Nigeria hun iyin Bianca Ojukwu o ti ro aje gbogbo awon to je alakoso iyin orilede South Africa lati ri daju wi pe se ri iroyin ipe pa ti won pa awon omo orilede Nigeria e ri wi pe e ka won leyo kokan ejeji gbogbo awon to je omo orilede yi ti won ti gbemi won e wa awon in to je ifidimule awon iroyin nipa won ke fi sita fun gbogbo aye lati ri o ke le mo wi pe ka mo ti gbogbo aye o le mo pe in ti sele lorilede yin re to si fidi e mule daju daju wi pe ijoba apapo orilede yi won ti nbere igbese ni kia kia bayi lati ri daju wi pe awon orilede Nigeria ti nbe lorilede South Africa won mo ko won wale ni okokan ejeji iroyin po nbe o iwe iroyin Vanguard lo ko be ba fe ka si waju si e lo gba bala si e bo ti se jade looro yi
1: nje ti gba
0: pekini
1: iwe royin Vanguard na ni mo ti fe mu eleyi o n gbo
0: le
1: ile igbimo asofin agba orilede yi o pelu bi adan to si omo le bi o se npe fun ki apabi o ki o kowe ko fi po sile o gege bi are ile igbimo asofin agba ni orilede yi o si omo le ni o soro yi ni ilu Abuja lana ode yi pelu bo se nbu enu atelu awon ase ati ofin kan eleyi ti apabi o ti o nbu walu o ṣapẹjuwe rẹ gẹgẹ bi eyi ti o le da wahala ti o kere sile ninu ile igbimọ asofin agba o ni awọn atunṣe ofin kan eleyi ti o waye ninu ile igbimọ asofin o ni o je eyi ti o fun apa kan lagbara ju apa kan lo o ṣe omo le ni apa bi o ti ye lati lo fun isinmi o ni koko re fi po re sile tori ko ni le ma ṣakoso gẹgẹ bi are ile labẹ ofin na eleyi ti o n gbe igbese re ati ariyanjiyan o ti o si je wipe o n lo lori e lowo inu ile iroyin Vanguard na ni o ti ri eleyi ka la
0: o da lagbo oselu ninu iwe iroyin Daily Post laaro yi ni o inje ti gbo o to won ni ipinle Oyo awon to je omo ege oselu People's Democratic Party PDP won ni oro ti beyin yo laarin won o pelu pe bo won se fidi e mule ipe awon ti o je olooto atawon alabasisepo pelu gomina be iyun seyi Makinde ni ipinle Oyo won ni wi pe gbogbo won bayi o na ni won ti kuro ninu ege oselu PDP ti won ti fi eyin gomina seyi Makinde le to si je pe gbogbo won o na ni won ti se kini won ti opolopo won ti fun dagbe eyin o igbe afewe oko awa nkan obe gege bi nti iwe iroyin Daily Post ti won ko sita won fi die mule wi pe wahala eleyi tin sele ninu egbe oselu PDP o na lo fa o ti opolopo awon eyan ohun ti won fi finu egbe oselu ohun le ti won si sa lo sinu egbe oselu mi o gege bi won se yanan na lokokan ejeji ebe ba gbagbe egbe oselu ohun o na ni won ni o ti pin meji ogbo ogba to si je wi pe awon kan ti o jo looto si seyi Makinde bekan bakan na la won mi ni o jo looto se en to je minister fun olulu orilede wa Nigeria iyun iye son wiki ni o sugba di bayi won ni oro beyin o lana toro si gbabo mi lo o pelbo ti se je wi pe nise ni opolopo won awon to je omo egbe oselu PDP ni ipinle Oyo inu egbe oselu Allied People Movement APM o na ni gbogbo won ni won se kini ni won lo bayi o iyun ni okokan ejeji e wo iroyin o po nbe be ba fe ka si waju si o wa ninu iwe iroyin Daily Post ni aro yi
1: nje ti gbo
0: pekini
1: ara oba ko ma sanu wa ni oni iwe iroyin leadership ni eleyi wa ni bi ti won tin so pe awon akeko mejo ko ti je wi pe ni ile iwe giga yen Nasarawa State University ohun na lo ti di pe won ni won ti ji awon omo yi gbe o hey won ni ani ana ohun na ni iwe iroyin leadership ni o fi iroyin na lede won ni awon akeko yi won ni nigbati won ma wadi lo ti won wadi bo won ni kin se nu campus ti ile iwe yen ni won ti ji won gbe won ni boya awon to gba le si ita campus won ni ni gudi ni ijoba ibile akwanga ni ipinle na yen ni ale ojo wednesday ohun na ni isele o won ni ni nkan bi ago mesun ale ohun ni awon ile ise olopa ni won ko gba ipe pajawiri wi pe ah won ni won ti ji awon kan gbe ni pe awon kan ti ja wi pe eh awon janduku won ni won ya wo ibi ti awon akeko yi ti won gbe to si je wi pe won ji won gbe lo o ni won ni awon mefa ohun ni won damo ninu won ti won je awon akeko ti won ko nipa imo ero o na ni won ti I so wi pe won damo lara awon mejo ohun awon mefa ohun na ni won damo ninu won eni to wa je oga agba ile ise olopa ohun won fi risele na mule o bakan na ni alukowo ile ise olopa ipinle nasarawa yen sp raman nansel ohun na fi risele na mule to si so wi pe iwadi to lori won ni o nlo lowo lowo lati ri pe won sawari awon omo akeko yi ko na ba ko ba wa se won ni riri
0: iroyin
1: leadership
0: o da ninu iwe iroyin tagbo oselu ti mo mu nipinle oyo ohun e je nfele ikun nipinle iko ni o pelu won si se fidi e mule wipe omo egbe oselu people's democratic party e ka ti ipinle iko won ni won ti fidi e mule bayi wipe won ti lopo mo egbe oselu allied people movement yin apm o won ni fun idi kan ati imi ni won ni idi ohun ko si se ko se tori nkan mi oni lati se kin lati ye aga ni di egbe oselu progressive congress apc ni ipinle iko ni o won ni akaimoye awon ti o je omo egbe oselu pdp ni ipinle iko o na ni o ti je wipe gbogbo won bayi o na ni won ti se kin won ti lopo mo egbe oselu apm o won ninu atejade ohun ati oro eleyi ti en ti o je alaga egbe oselu pdp ni ipinle iko iyun dokita fawole to fi di e mule oni se ri omo egbe oselu pdp tokan tokan o nsi la won eyun tara tokan won ni egbe PDP si tun wa ninu eje awon sugbon to si je wipe lo lo bayi awon je olooto se egbe oselu PDP sugbon lona ati mu idagbasoke ati itesiwaju kan won ni egbe PDP si tun wa ninu eje awon sugbon to si je wipe lo lo bayi awon je olooto se egbe oselu PDP sugbon lona ati mu idagbasoke ati itesiwaju ba ipinle Eko ati lati gba ipinle Eko lowo awon to je pe won mu oko re seyin ni won ni reverse ni amu dipo ko je wipe won mo se kini won mo te waju won ni idi eyi gan na ni lo je ka won wo pe to ona wo la won le gba lati ri daju pe isakoso ipinle Eko o bo kuro lowo egbe oselu APC bo si owo egbe oselu mi o won ni idi gan ri ti awon fi se kini ta won fi wo wipe to ki awon lopo mo egbe oselu APM ki nkan ko le dun ki gbagbon o le kan si ni o e wo won ni awon mo awon olugbe ipinle Eko won gbogbo ti an foju ri iyun latẹyin wa oni wipe o ye ko o ye jokun jokan won gbogbo ipenija eleyi ti awon olugbe ipinle Eko ti an doju ko won ni o ye dopin jokan to si je wipe o fi di e mule gbangba gbangba bayi wipe to o ti dopin bayi o pelu bo ti se je wipe awon ti se po pelu egbe oselu APM to si fi di e mule wipe didun bayi nloso oso fun awon ninu eto odibo odun 2027 lati ri daju wipe aga ohun ele to je ti isakoso ipinle Eko eyin egbe oselu APC o joko nbe awon nla won se la won fi be se joko o wa nu we iroyin ni aro yi o da
1: iroyin je ti gba
0: emu
1: ele Eko to di pe a bo si abala so ko inu we iroyin daily post ni eleyi wa laaro oni awon agbagba egbe oselu APC all progressive congress njoba ibile ifo ati erekoro ni oyin ti fidi emule bayi pe won ti fi enu ko lati yan commissioner fun oro awon obirin ati idagbasoke awujo tele iyen Adijat Adeleye gege bi ojulowo omo oye ti yo soju agbegbe na ni ile igbimo asoju sofin Labuja labe asia egbe oselu APC ninu eto idibo ile to nbo lona eleyi ti won ni o waye leyin ipade awon agba egbe na to waye o eleyi ti oloye joju fada ero to le waju egbe na nibi ipade ohun to je wi pe won ti buwolu o iwe iroyin daily post o fi di amule wi pe awon shanko ninu egbe na ni ekun ifo ati erekowo ohun ni won peju pese si bi ipade na o ti won fi fa honorable Adijat Adeleye lowo soke lara awon to wa nibi ipade ohun na ni Olakunle Olu omo Folarewa Fatiu Salami to won ti fi gba kan ri je omo ile igbimo asoju sofin bakan na Dele Obadina Adeyemi Adekunle ati Derin Adebi yi ka menu ba die kadake wa yo honorable Adejati Adeleye o ti wa dupe lowo awon agba egbe na o fun anfani ti won fu ohun to si ni ohun ko ni ja won kule rara bo ti wo ko mo inu ro yin Daily Post ni ekun rara ile wa laaro
0: yi o da ke to mo pe wa ko to kan yin e ja mu awon iroyin lagbon ti ere idaraya iyun laaro yi oda ninu dije ti Nigerian Premier Football League ifese won se lolokun jokan yo waye iyun ni opin ose yi ti won si fi si ojo Sunday ni ojo Sunday ose ta wa ti se ojo kewa osu karun eyun won ni awon ifese won se ti o waye re e ja mu lokokan ejeji ninu ninu dije ti Nigerian Premier Football League egbe agbabolu Wikitori so wa le won gbalejo egbe agbabolu Rivers United Remo Stars at awon ati Bayelsa United na ni o gbe na woju ara won Abia Warriors ati Kun Khalifat FC. Now, Mejeji.

0: wo se kini ni wo jo fi gagbaga Kwara United ati Enyimba lojo Sunday ni bakana Enugu Rangers ati awon ati Bendel Insurance ojo Sunday na ni Shooting Stars Oluole Ibadan won gba lejo egbe agbabolu ti Barau eyan nigba tu joje wipe ifese won seun yo mo waye iyun ni ago merin ni ojo Sunday na ni e Academy Warriors ati awon ati Niger Tornadoes Katsina United won wa nigba ti won mo gba lejo Ikorodu City bo ti jenu lapa ati be Nasarawa United ati Plateau United Kano Pillars ati Wari Wolves awon ifese won se ti o waye iyun ni ojo Sunday nu ni ago merin na ni gbogbo ifese won se na ni o se kini ni o gbina ya eja mu lati inu DJ ti English Premier League nile okere ka se papapa ni ola ode yi boba ti di ago meji labo egbe agbabolu Liverpool ni won wa nle eyan ninu adagun omi won nigba ti o je pe egbe agbabolu Chelsea awon mo ko orisirisi je n pese nkan fenu ja lorisirisi leader mu belebe lokokan eji ti won mo lo fi ka egbe agbabolu ti Liverpool won lo fi ka won mo le o ifese won star match ni bo ni o se lo ago meji labo iyun lo lati sojo Saturday na ni o waye Fulham ati Bournemouth Sunderland ati awon ati egbe agbabolu Manchester United won gbe na oju ara won Brighton ati egbe agbabolu Wolves ola na ni Manchester City ati Brentford ola na ni obakan na Nottingham Forest ati egbe agbabolu Newcastle ojo Sunday la won yo se kini ni won fi gagbaga o da a ni le muju baun le jawo bi won se wa lori tabili si egbe agbabolu ti Arsenal la na ni won wa loke tente tabili nigba ti egbe agbabolu ti Manchester City n tele won Manchester United lo wa ni ipo keta Liverpool ipo kerin ni won wa bakan na ni Aston Villa on lo wa ni ipo karun awon ton wo enu omi tin gbe won pada eyin egbo daada egbe agbabolu Tottenham West Ham United Burnley ati Wolves ni yo awon ton wa ni relegation e jawo nu DJ ti Spanish La Liga Loni yi yo waye egbe agbabolu ti Levante ati Osasuna oni ni won se kini won gbara won boba ti daago mejo asale to ba wa di ola awon ifese won se ti o waye re egbe agbabolu Eche ati Alaves Sevilla ati Espanyol bakan na egbe agbabolu ti Atletico Madrid ati Celta Figo Real Sociedad ati Real Betis ola na ni bakan na to ba dojo Sunday egbe awon ifese won se ti o waye lojo Sunday Maloka ati Rio ati Villari yo lojo Sunday ni Atletico ati Valencia Rio Oviedo ati Getafe egbe agbabolu Barcelona won wa nle lojo Sunday won gba lejo egbe agbabolu ti Real Madrid e classico ni eyin titi second leg ago mejo asale ojo Sunday ni yo lagbara po baba wa dojo Monday Rayo Vallecano ati Girona ni won se kini ni won gbe na woju ara bo won se wa lori tabili si ninu DJ ti Spanish La Liga eja wo egbe agbabolu Barcelona lo wa lo tinte tabili bakan na oni egbe agbabolu ti Real Madrid awon tele won Villarreal lo wa ni ipo keta Atletico Madrid lo wa ni ipo kerin Real Betis lo wa ni ipo karun awon ti won enu omi ti o n gbe won pada seyin Alaves Levante ati Rio Oviedo bo ti jenu oya o ti kan yi bayi 0704 700 3341 0704 700 3341 hello e karo sa
1: I'm going to give you a message.
2: 0704 700 3341 0704 700 3341 ambo eyi ni lati so fun gbogbo eniyan ati gbogbo olugbe ijegun iseri osun wa ni mo so local government area ni ipinle eko wipe awon ile to wa ni ijegun iseri osun wa ni mo so local government area lapapo iye 50 acres ni agbegbe destiny bus stop ati 50 acres to wa ni white sand gbogbo e lo je ti awon ebi pa Emmanuel Adetunji Molajo san lekan si gbogbo awon ile yi lo je ti pa Emmanuel Adetunji Molajo SAN owo ni ti ati gba pelu ase ati onte ijoba ni ojo
1: Kokola, Osu Kerin, Odun 2025, 11th April 2025. Pelu number iwe ejo to je ID/5020LM/2024. Ewa gbo ijiya nambe fun gbogbo enikeni to ba tasi agere lori awon ile wonyi lai fi tebi se o abi asoju ebi fun ekwere alaye e pe asoju ebi iye Springford Divine lori 09029062684 tabi 09152638971 besini opolopo ile si wa fun tita o pelu owo ti o gani lara oya e ma pe lati ra ile ti bye bye olukede Springford Divine SFD Retailers fun ebi pa EA Monacho
0: 07704733341 Hello, Ekaro. Ekaro, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ah, Pelui. Ah, Pelui.
2: Eh, you know, maybe 2 trillion naira. Ni Abuja ni ko 2 trillion naira. Pelu ko ko sa wa ni mu e. Oh, 2 trillion naira to ri na.
0: Yes, I
3: can. I don't buy a buy if you come to my feliz, she'll allow you to have a shake. You might want to have a lower caro. If I should papa, yes, I should papa.
2: I'm going to look at you.
0: Yes, sir, that I get it.
2: South Africa. So, by your life, Murray. Only one maintenance, you are to fall upon two by the pendant. Lulia, a pastor. So, your one was sure. Then you go for sorrow. So, that's it. I want to say, you are also to one by now. Well, talk for your orientation. For us, you want to hear. And let's see, I want to go back to Nigeria. I don't think you want to see. I'm a why you must have a Nigeria. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣèjọba lọ́wọ́ láti local government tó dúdé state tó dúdé federal ẹjẹ́ àtúndì ṣe ọ̀rọ̀ àpòjù rẹ̀ south africa lẹ́gbẹ̀ẹ́ nàìjíríà ìbò náà wà tí wà tẹ́lẹ̀.
0: Osi
4: asolafe
5: ipo obini te play jo
6: seyin le jo ni en tiro en tepa e wa nda soro ijo
4: ah de ronke lenu e emi ti so kanu ijo ale oni e da yan mo
5: be le o kilo fa to tonu
6: baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
5: baba agba teni begi loju ise o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
4: to je pa lohun lo yo mi lo wa nte koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to han mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan mata gege bi keke mario olodun da wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo aje egun olodun baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off Abanojeru Ikotun Lagos State ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
7: eku dede akoko yi o oruko mi ni baba agba teni bekilo ilu maka onisegun bile to marugbo takebe asiri baba agba awon la ma gba ni mara lotun losi lori ice kan kan si keji nlo ara boya ori apere paja paja lo paja paja lese eti pi pariwo ke en ma ri ko ba ta gege abi ko ma ri pe orin ore oloju ona orin onjoku elobi ati bere ki mu o se wahala fun ati gbadu ala ro di nira elomi e pe kara oku tai tai de sale ni gbogbo badi bubu so fe lomi ori pi pariwo jenje ni gbogbo ara apa wuwo ese wuwo awon apere yo da ti eje ba tin ni isoro ti sara ba tin ni isoro lo ma nfa wahala ti gbon to ba ti ri awa ni number 20 Amoka Street
8: Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
7: Leku ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859 mo ni apere to ba ti ri to ti di pe ko se tan bi me mo pa isa ti arun ni afefe buruku oni fe lu wa ni rogo an gbe ni su an gbe ni to tu gbe n to ba ti ri aisan ni o kekpe ka ara ma ku tai tai o ma nfa ki be o ro teyan ni le rin teyan ma se ese ni teyan ma rin to ba da bi ko te egun abun te igun male eleyi o poju mu asiri baba agba awa ga n pe won baba agba ah ile se dede olomo kunrin se yo ma npa eni gi ni da ma npa baba to bi awa baba agbalagba papata ko to lo ni o se faaji to idagba to fi lo ni asiri ewe adegbo to lo kayin enu baba gbo yen lale bayi laaro ojo keji ba yawo re o ba ni ah ah akasalika nbo lele wa be so tele sugba gbogbo nkan ko la pariwo lori afere eyin na yoju e bere e adun wa ni ele to je pa won ta lawa fe logun a logun mo ogun to ro lo fun ewe adegbo ni asiri baba agba ni sise je ni ara da mi ara nja mi je o se wogun wogun nu ara ati ni dogun ni gbaja gbaja lowo lese aya lulu pipipi ori npariwo ni etin pariwo ni nkan ri ka kire ara ni ati se gbese dogun ni ati se eyo lo doran ni iwo gan mo pe mimi e bo se mi go to ti bo se mi tele kilo fa dade wa bo ewe ategbo to le koko onu e ti won o mo wi pe na lai o si nbe na true lele ati n ba bo ojo ti pe ma bo
8: ni number 20 Amoka Street
7: Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
8: toro e ba de soro 08068216859 08068216859
7: iwa na wa man ri na lai mo ma ne ogun te ni lege mo tun danu nitori pe ewe ategbo ju awon lo gbogbo alamo pe nje we du won je fo ti wa na ba ra nfa ni lati se je lo le e to se ategbo je o ti dobe aisan ti ku lara o ti tu o le eyin be larugbo le marugbo yin jade egbe wa kan le ta kebekebe eyin baba agba te ro pele ti ti tanu ati se dede e kan si wa ke ni ntan pe kan yen adu lo yin eyo du si wa e kan enu ke wo laarin do ke ke wo pe ah ah sele wa nu gboro eko na tele bo se ri mo so yi aya la fo gba ti segun gbogbo to ba ti tin da ola mu nu agbara ati ni lodogun ni ati soro lodoran tenu awo tin lo ni egbe kara nku tai tai ni aisa ati arun ni
8: awa ni number 20 Amoka Street
7: Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
8: Leku
7: Dele Ara bus stop yen te ba tin bo le nbe e wu apa otun yin oye fuga bus stop meji lo wa nbe e wole sinu e ibe le ma gbade odo wa 08068216859 08068216859
8: Ah, ni size, size of Italy.

0: isolation awon gangan l'Olorun oba mi ran awon l'Olorun oba mi ran tori bi pe Olorun oba mi fe nikan si je nikan lo amo mo nbo na mi ode e je kin deka polo oja e ku o kan
1: Bossy
0: Jagalele se gbohun eyin e pe baba sori number yi boya eyin fe lo ba won bise won e wa wo wi pe ke ma ba ko sowo awon ti o ma fa yin eyin e pe won sori number yi ke to lo 091 57 58 9016 091 57 58 9016 tabi ke pe won sori 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 ko to di pe won o tesi waju eje sare soro baba kan to l'Olorun oba mi gbadura e latodo baba wa baba osula arakunrin awon omo re nbe ni ilu oyibo bi koju koju dede ma su ibe lo ti bere die die to fi di pe baba yi oriran mo won ti gbe kaakiri lorile ede Nigeria fura re won ti lo gba won ti lo sawo aimoye ileewosan ni won ti gbianju won kan nawo nawo ori atu na ni gbogbo e bo si lawon mo bawo wi pe awon olewo baba awon niran ohun lo mo bawon se delu oyibo won ni ki baba o mo bo ni ilu oyibo se ke matan yin gbogbo bi won se gbianju to oju kan na lo pada ja si baba oriran o oni won ba da baba pada si Nigeria baba ti gba ka mu pe to Olorun oba mi se ko ohun o lo igbesi aye ohun to kunu ore baba ikan lo wa wa lojo kan lo wa wo wi pe a le ma ba lo bayi ohun ma mo bi kan te ba ni wo wi pe e ti nawo e je ajo debe baba yi koko wo pe igbo lo tun fe dabi gbogbo bi to ohun ti lo amo fo kankan pe ohun o fe gbo ore ohun lenu baba yi tele won o di odo o di le ise osula aba isolution nipa ti won debe won bere toju baba to ti ri bi oye tele baba to ti ri kurukuru ti o ti riran mo nipa ti won dodo osula aba isolution Olorun oba mi pada gba koso teyin na ba niru eyan be nle te ni laye ka yin ti won ti nawo nawo eyan ma mu won e ma je koro won su yin o e ma mu won bo ni ile ise osula aba I solution e baba o ma fenu ara won so address ibi ti won wa eni bi te ti le ri won e gbo iwo to ba ti gbianju gbianju to ti lo kaakiri o ti lo gba o ti lawo nipa oro olojude yi to ti wa fe ma dabi pe o ti nsu wa e o ti dodo eni to l'Olorun oba mi fi ran e ti dodo eni to moju le ja re ni o ani se mo si tun tenu mo tori pe ohun to ba dani loju a fi gbaya ni gbogbo awon ti won ti wa sile ise osula aba I solution gbogbo won lori gbala ari daju le yi je o bo si je nu e je de ka polowo oja na mo nbo o e ku ka
1: awon agbagbo won so pe igigiguru ma gbe mi loju atokere ma tin lo amututo iriran eda se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo ko wa wa iba mi e po ki o ba wa nse akiyesi yi keyi apere aise dede nipa iriran re tete dede buya

tin palemo e se tin pa mu ba won le se palemo e nibi ti e wa eyin oni gbe yawo eyin oni baide ojo ibi isile ikomo jade ifinijoye isiku agba bawo le se palemo e nibi ti e wa ye gbogbo e ti seti papa jule yin to je wi pe ola yi ola ojo kesan osu karun odun 2026 na ni inowo ele ti fe se se gbogbo e se o ti seti bawo le se npamo le de ti e je fun awon to je wi pe won ti daju ona wo sona lanfani ke pe wole bawo le se npale mo e bawo le se npamo yala ola ni ojo sunday ni ijo yowu ti e ti daju inowo yin si e pe wole iru inowo ti e fe se gogogogogo e je ka mo bawo ni e se npale mo e ni ibi ti e wa e wo infati o ni agbara seri awon to je wi pe ola ni inowo won bayi e mo ile ati kun oni kaluku ati ma gbe gba ati ma